0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
4: Ang hatsi ug granny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
8: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Ako day si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wow, mama, bago ni nga wife bread.
6: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
5: Tilawan daw nako mabi. Mapino, mahumok og lamig gyud kaayo.
6: Mao gyud na, perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda ug pang breakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok and delicious na. Available in all major supermarkets.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383.

0: Las 4 de Ayun!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: And it's starting bisdak, ana.
5: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
5: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Rexido Forte!
4: Nang ang discarding ako. Discarding wisdap na to.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website. Website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
9: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
12: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At dadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay by na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin mga ilang natanggap po natin mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kaukulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, prutas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may isang cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter. Makabuhay Day Doc Glenn. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kasukasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasing umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsula, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umagat at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day. At ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter. Dok Len, may type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balance in dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po dalawang beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga process at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpalaboratory po tayo ulit para tiyak na manormalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta ng pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. But this is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
11: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Angelina Superloaf. Available in all major supermarkets.
1: Hoy Marie, may ganun ka mo ito nga oy sa itong class time meeting ganina. Nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom na ako.
2: Ay Marie, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
1: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman guna ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Hindi ba si maputlan nun niya ko ba? Haso, lakaayo. Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
2: Sagod eh Marie, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
1: Ang payment partners, Marie, mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
2: Nya, yeah. Kinsa man kining maong mga payment partners ba, Marie?
1: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig maong FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usap sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. Og dawato nila, Marie, katulang bill ha? Nga pa mula pa sa due date.
2: Ah, naghaman na ita og kapilian, Marie. Nga di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
1: Nakapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kahit na kinahanglan, kamuha na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayan Centers.
2: Pwede ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi. Pwede na tayo bayad.
1: Ito tako di ay na. Tinuod na, Mari. Uy, nindot kayo. O naman gani na nga kung gibuhat ron. Kung nasa ang pabor ng bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kung mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigi ba na ilang palik-palik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Hoy Marie, may ganun ang kamot nga oy sa tong cluster meeting ganina, nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
2: Ay Marie, dito ko sa BWI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
1: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basi maputlan nung nya ko ba. Haso la kaayo. Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
2: Sagod eh Marie, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
1: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
2: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
1: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang M. Lulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
2: Ah, naghaman na itaong kapilian, Marie. Hindi na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
1: Naapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransa ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa M. Lulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
2: Radya ka, Mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
1: Ito takot niya, ina. Tinuod na, Marie, oy. Nindot kayo. Wa naman gani na nga kong gibuhat ron. Wa naasa ang pabor nga bangko o establisimento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Marie. Isigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: of care is our top priority.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: TTX 500!
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: TTX 500!
9: Mapali sa mga butika.
10: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, sounding light.
2: Drink responsibly.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
1: TTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.

0: Uy, Marie, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Marie. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Marie.
1: Salamat kayo, Marie, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay ayuhan sa iyang panglawas busa. Ayaw pasag din yung amahan nga magluya, ha? Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stand in your confidence. We see you, sisters. Gandang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together. This

0: drop per second. It could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba tula kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Cagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy pare, nindota jud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
5: J&W Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay og negosyo.
5: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Og matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gid ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Ay nak, umusta naman ka din ha? Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakauli na migikan sa East Medical Center Bohol.
8: Ay, salamat ka, Iskinuong Ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing kuma sa angiogram o angioplasty.
7: Ay, dako, yung kahit kausaban, nakpertig yun ako ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikul ba? Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
8: Maayo di ay ma. Maayo ka di ay na maulang imong sinati.
7: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
8: Aba o pa ma? Maayo ko ningon ana. Dako, kitignabang na ito pa. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasali

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: labi na kung unsay tambag gikan sa Ginoo.
1: Maugyud Doc Roy, no? Kay kung imong tan-awon ng mga asawa nga dili gusto o gakos, dili kay na sila malipayon. Kay kung mugakos gu ka Doc Roy, kumuhata kag pagakos sa imong bana or sa imong asawa, ang imong lawas mo release og hormone nga gitawag og oxytocin.
0: Oxytocin.
1: Okay. Nga sa laing termino siya, na-known na siya as the love hormone.
0: Speaking of oxytocin, day Doc Bruce, no, labi na sa mga buntis o mga nakay kaayo, mo baba ang oxytocin pag sigig kaguol o kasuko ang nagbuntis. Mm-hmm. Kunya maglisod na siyang panganak, mauna nga masisaryan. Mm-hmm. Mauna nga mag-naay komplikasyon. Nga naman, kaya ang cervix sa babae, ang puwerta sa matres sa babae, nagpabuka na, usaan na isang oxytocin. So kung paingon na ka, 7 days, 2 weeks, mga nakay, kung mahimo lang yun, mga inahan, mga nagbuntis, dapat malipayon ka diha yun sa kamot sa Ginoo. Dili diha sa bana, kaya daghamantang makita nga, ikalagot na to sa bana, no? So dapat sa ato yung diha yun sa ato ang Ginoo.
1: Ato lang madugang o matunan na to na sa panahon magpadayon ta ni ining ato ang topiko Doc Roy wa. Kini ding oxytocin Doc Roy, usa din na siya ka natural hormone nga responsible siya for reducing stress levels in our bodies. Mm-hmm. Nga mupatabang siya produce kung panahon nga naay oxytocin nga love hormone mo secrete ang ato ang lawas, mo feel kag happiness and relaxation.
0: So mo relax ka.
1: Yes.
0: Uban mo to mag-massage kay magpa-relax. Para lipay kaayo dito sa massage yun. Although, di ma problema, no? Matong massage. Pero, mga asawa, mga bana, gusto ninyo ma-relax. Oh, inyo ang banag asawa, mga anak baron, panggaksa. Panggaksa.
1: Kani din, simple na kayo, Doc Roy, no? Kinilang pagakos, muhatag na siya love hormone.
0: Pero dapat,
1: oxytocin.
0: Warm embrace.
1: Yes.
0: Kanag yung mabati ni mong init, ba nga di lang physical ang init, kundi li, mabati yun ni mong nga, naagyo expression sa kanang paggakusa.
1: Doc Roy, sa imo ha, pila ka kagakus ang kinahanglan sa tao aron siya mo-survive?
0: Ingon sa research, no, si Virginia Satir, o Satir, ingon niya, we need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. And we need 12 hugs a day for growth. But pasabot, gusto ni mo imong kinabuhi nga, buhi lang ka, pero dili ka healthy kaayo, nay upat ka hugs. Kay lahi mang gunang magkinabuhi ta nga, fulfilled kaysa survival, surviving bitaw.
1: Mm.
0: Kay mayong kag-survival, ay dili kay happy imong life. Whereas, kung fulfilled ka, ay the best. Mo nag-iingon din he, kung gusto ni mo ma-maintain, nga okay lang, dili ka agrebyado, dili pug ka ingon nga happy jud kayo na ay 8 hugs a day for maintenance. I-maintain nimo 8 ka hugs, example niya, hug ba ka sa imong asawa o isa na to.
1: Mm.
0: Ikaduha sa imong anak o isa na to. O pila mo ka anak diha, mas tindot yun yung daghag-anak, no?
1: Oo.
0: Kay sa unang panahon, isa ka inahan, 12 ka buk anak ko. Nana say, sobra nga maintenance nga panggakso na niya. Mo na importante ka yung nga financially punta dapat stable, no? Anyway, importante, 8 hugs a day for maintenance. Pero gusto ka og kanag yung for growth, but pasabot, kanang nagi pag-uswag sa imuhang panglawas, pag-uswag sa imuhang kinabuhi, spiritually, mentally, 12 hugs a day.
1: So kinanglanon yun sila nga anagi pagakus 12
0: dili,
1: hugs
0: a dili day. Lang nga ang supplement 3 times a day ang ang supplement. Kung dili, 12 hugs a day ang gusto ni mo nga mas mo improve. Oh, mga banag asawa, ala, gaksan na inyong mga asawa, mga bana, mga pinangga.
1: Dapat karon magsugod na sila gakos, no, sa pagadungog nila ini.
0: Bia, sabi ito, Bruce, magkakos ako sa asawa, ha? Isa katali lang.
2: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong

0: EXL Products, sulod sa envelope. Is it prep of purchase? Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Kaya, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
3: Unsa pay dugang nga makahatag kaayuhan ining pagkakustok, bray?
4: Matag adlaw dili lang finances ang atong mga ginatubang. Usa sa atong mga ginatubang mao ang mga mikrobyo nga pwede ta magsakit, natay malanghap, naatay nasimhutan, naatay mi tapot sa tua. Nga pag low ang imong immune system, pwede to mo breed sa imong system nga mo cause nga magsakit na ta. So kailangan nato immune system booster. Og nakita sa pagtuon ang paggakos, no, labi na katong giingon nato ganina, na ay 4 times a day, na ay 8 times a day, pero ang pinaka the best, 12 times a day nga magakos kadadlaw. Nakita nga mo pa-boost siya sa imong immune system. Nga naman, nakita din nga sa panahon mo gakusta mga pinangga. Labi na warm embrace, nga nabay gakus hudas pinangga, ha? Nabay gakus pero di malipayon. Pero kanang gakus nga malipayon pinangga. Mutaas during day sa paggakus na to, mutaas, mo-produce og daghang white blood cells ang atuang lawas. Kining white blood cells, mo ni atong mga pulis na to, mga pinangga, nga responsible for fighting off infections and diseases. So, layo ka sa cancer. Mabito ka ni mga canceron, bitaw, Doc Bruce. Mao ni silang mga tao nga grabing ni agi og kahiubos, grabing trials, bulag sa bana-asawa, inawayay. Mao ni mga tag-ask yung mga risk ni sila, mga canceron, labi ng sig away-away. So, mauna nga, para mo taas yung immune system, dapat na kay love, na kay hugs, pinangga.
3: So, maude ni Doc Bray, nga kinide ang kining pagkakus, Doc Bray, no? Makatabang yun din sa kinatibukan natong kahimsog. So, unsa pa'y dugang, Doc Bray?
4: O, ganis, mo pa-improve po dyan sa mood. O, importante ba'y kiniang mood na to, mga pinangga, kay manrabaho ka o niya sa puton ka, way customer. Manrabaho ka, diya baka sa government or private sectors, mga pinangga, importante ang service, nga good ang service. Dapat ang mood. Ang problema, para lami ilang paminaw, mukaon sila og mga daghang mga chocolate, mag-inom sila og mga kape, pero ang problema na niya, after 1 or 2 hours, mas magiging saputon ka. Timanin na pinangga. Pero, usa sa mga sikreto para ang imuhang endorphins, no? Mamanguna ang neurotransmitter nga kinahanglan mo taas sa itong system para mo elevate ang atong mood o niya ang ato ang kangulngol ba sa lawas. Kaya ang uban sa puton tungkol kay na may kangulngol. Ang uban sa puton kay na may kabalaka. Pila na kasimana mabalakanon matag-adlaw maunay makasaputon. Magino mo EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon, tagduha capsule. Kung mahimo, labi na kung taas ka pinangga, tagtulog yun ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambok ka, himo ang investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na, nagalain ni mo ang kutukuto, nagahanginhangin ni mong kutukuto, nagaheartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto to kada buntag. Ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, sige ingon ni ana, pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol liya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinae di ay nga nang hubag, ang tinae di ay nga nang aguba, maoy hinungdan nga daghang itang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya'y direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw nato sa to ang mga tinae, diri ni sa tuo mapurma. O niya, i-travel pasaka, paingon dahil sa itong kutok-kuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinae, di hapon magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now, ang problema, kung ang pinundo moabot sa tunga nga bahin sa atong kutok-kuto, diha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon og ang ato ang utok. Ibig sabihin, pag dili ka hinga libang kaayo o dili ka nagabawas kadaadlaw niya, kung kadaadlaw ka makabawas sa stang, ginagmaya rapod kaayo mapinaga. Naay tendency maimbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imo mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinae, nga dakong tinae, nga musaka na paingon dito sa tunga nga tinae, kanang dapit si mong kutukuto nga tinae. Pag mo clog up na siya ang kanang dagkong tinae na to diha mga pinaga, ang mental illness matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas, gipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinanga. I-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement. I-check mga pinanga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no? Kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo ni ini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa maning mga glow foods? Number one, kay mao man sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema o mga hugaw sa tong tinae nga mulid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo nang kung hiligi ka mo kaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo na nga dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas o mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay, hingar ni kaayo ka, and even money is good. Pero kung dili nimo nisabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pagmukaong kag mani, dapat naas siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas, para nga madigest pag-ayo ang mani, og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hilig ikag mga dairy products, mga gatas. So dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya pag-digest mga pinaga. Sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni siya maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato, hala kusog imo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinumdum para nga dili maghapdos ang kutukuto while maginom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumi og daghang tubig. Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, 2 capsules or 1 capsule 3 times a day. Sa di pamukaon, para mawala ang paghangin-hangin sa tong tiyan o layo ta sa mga pagpanghubag sa tuang mga lining. Lami imong tulog, maginahinag kawala imuhang paghagok. Ano ka ng paghagok-hagok mga pinanga? Bantayanan ang paghagok-hagok. Kay daghan ang mga nangadaot, nangaatake, kay ang hagok-hagok ipasagdahan lang. Wa sila kabantay nga ang paghagok na di ay. Hinungdan na dito sa sakit sa iyong kasing-kasing, sa iyong nervous system, sa iyong baga. O dito na nakabantay, atake na. So, kusog og hagok, hala, inom EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, hinahinay giyog tuon, kada adlaw, unsay hinungdan, nganong nagabutod ang tiyan, nagahangin-hangin ang tiyan, nganong di kalibang kada adlaw, nganong nag-heartburn, nganong sigigtugab, o kanang mga, kada nga mga ilhanan, dili na dapat pasagdahan. Kana sige, tugab-tugab, aslo bang tiyan, murag ludon ka, kasukaon, way gana mo kaon, especially every morning, naga-lain ang imong kutukuto, di ka makabawas, usay basa imong pagbawas, mga ilhanan na naasya, nga naay problema ang imong lawas. So, mag-inom og EXL Makabuhay Plus, Herbal Capsule EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nakigibati buntag ko to hapon, isa or duha kapsula buntag ko to hapon. Kung taas ka, dakoong tao ka, tambok ka nga tao, halatag tulo-tulo sa inuma. Agwanta hasa, pulo ka adlaw, hantod tulo ka bulan, para hantod ma-establish gyud ang imuhang kondisyon sa lawas ug layo ka sa mga atake sa kasing-kasing. Layo ka sa mga stroke ug mga komplikasyon sa imong lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
5: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balik-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ko og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: I have it's Emma Grimes.
9: Makabuhay day! Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka-demanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: I have it's Emma
2: Grimes. Basta healthy, happy! Happy.
4: Okay, wa naman tayo igong time mga pinangga. Dok Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The secret of happiness is to count your blessings while others are adding up their troubles. Ang sikreto nga malipayon ka, ipha ang imong panalangin. Kaya ng uban mga pinangga, imbis panalangin lang ginaihap, focus sila sa kabalaka, mga kagool, kalagot, ang ilahang ginadugang sa ilang mga hunahuna. Kabalaka, kagool, maoy gipatigbabaw, imbis unta ang blessing sa Ginoo. Sama sa gingon, the size of your problems is nothing compared with your ability to solve them. Don't overestimate your problems and underestimate yourself. Ang problema nato di ay, nga dako atong problema pero wala nato gikonsiderar nga mas dako ta og kapasidad og mas dako ang atong abilidad, ability sa pagsulbad sa problema. Sa ato pa, ayaw i-overestimate ang problema og ayaw pod i-underestimate ang imong kaugalingon. Di ba nag-ingon nga di ta dapat mang-underestimate og laing tao. Pero saga di ay, ang atong kaugalingon, ang atong gina-underestimate, dili na jud ko maayo, mamatay na ko, wa na ko'y paglaom. Ang atong
3: Bible text makita din ni Doc Brian sa 1 Samuel 7 verse 12. Naig-usaka experience ni Samuel din hi o din hi na record sa 1 Samuel 7:12. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer. Ang pulong Ebenezer nagkaarhulugan saying, "Thus far the Lord has helped us." Dili gipakita Doc Bray sa panahon nga naa sila sa kalisod o gitabangan sila sa Ginoo, mikuha si Samuel og bato ingon nga
4: monumento
3: ha usa ka monument nga mitabang ang Ginoo sa akong kalisod dinhi. Unsa mga application nga mahimo nato niya na Doc Bray sa panahon nga kita naay mga eksperyensya nga nasa kapait naata sa kalisod kunya itabangan ta sa Ginoo itubag sa Ginoo ang atong pagampo ato nang isulat
4: isulat nato
3: himo maghimo tag usa ka diary.
4: But pasabot nga di nimo malimtan giyon sa kapag tabang sa Ginoo.
3: Pitsahan yun nimo.
4: Mm-hmm.
3: Butangan nimo pizza. Nagingon din hi, strive to keep fresh in your minds the help that the Lord has given you. So, maningkamot yun ta nga mabutang yun nga prisko yun diha sa ato ang huna-huna ang mga butang nga gihimo sa Ginoo sa tuwa sa pagtabang. Katong mga luha nato nga grabe ang ato ang mga pagluha o nagitabangan ta sa Ginoo ato, or sulat na. Katong mga kalisod o katong mga kahadlok ni mo nga giwagtang sa Ginoo kay gitubag ang atong pagkampo, isulat na. I-record na diha sa imuhang diary kay ni Ana. Pinaagi ni Ana Doc Bray kung na muabot na po ang mga kalisod sa pag-abli na to atong mga eksperyensya na to. Sumala diha, muhatag nagkaligo na to.
4: So daghan kang nagsakit, daghan kaayo na failure, tungod kay nakalimot sila sa mga leksyon nga ilang nakatunan na eksperyensyahan sa mga nanglabay nga mga tuig o mga panahon. So ang sikreto para mulambo ta, kinahanglan di ta malimtanon. Nakalimot ta sa mga paggiya sa Ginoo, nalimtan nato ang mga disiplina usab nga gihatag sa Ginoo sa tua. Kung kuyaw ang lisod nga kinabuhi, mas kuyaw ang hayahay nga kinabuhi, kay dihas kahayahay daghang nakalimot sa Ginoo. So sa panahon sa mga dagkong problema, mga challenges, dapat hinumduman nato unsay gisaad sa Ginoo, unsay pwede mahimo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mao na importante kaayo ang paghimo or paglista, pagsulat sa atong mga kaagi, mga diary. Tungod kay ang pagsulat sa atong mga kaagi, labi na kung giun sa ta, pagtabang sa Ginoo, mga nakatunan nato, mutabang ni siya sa atuang personal well-being, but pasabot ang imuhang personalidad, mamaayo, ang imong mental health, ang personal growth, gikan sa pag-enhance, pagpalawak sa imuhang self-awareness, mahibalo ka sa imong kaugalingon. Daghan kay napakyas, nagsakit, na failure sa kinabuhi tungod kay wa sila kaila-ila silang kaugalingon. Ilailahon yun nato itong kaugalingon, mga pinangga. Unya, ma-reduce ang imuhang stress. Unya, maging creative ta. Unya, maabot nato ang mga pangandoy sa atong mga kinabuhi. No, importante na kay pangandoy sa imong kinabuhi. O kanang panganduyan nimo, i-work out na kada adlaw uban sa paggiya sa Dios. O ta igong time. Kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bray Palangi.
3: Kini si Doc Bruce Palangi.
4: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon. Ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.
2: Basta healthy, happy.
10: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: It's mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya og mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Yes, Pandesal.
5: Good evening, Kiss FM 102.3549 in the morning. Mga ka-Kiss Moto, atong EXL Makabuhay ni Doc Bray. Yes, atong nadungog mga ka-Kiss diri lang sa atong Kiss FM. Yes, and Kiss Pandesal mga ka-Kiss. It's a Monday. Happy Monday sa tanang mga ka-Kiss na turiha and sa tanang mga ka-tune in sa Kiss FM. Good morning. Kumusta? Kumusta inyong weekend mga ka-Kiss? So, Monday, balik na sa itong adlaw-adlaw nga mga trabaho o adlaw-adlaw na itong mga regular nga buluhaton mga ka-Kiss. So, that's life, di ba? Mga ka-Kiss. So, and ato mga ka-Kiss na turiha, kada ka-tune in sa Kiss FM. Welcome and good morning. Yung tanan diha is Kiss Pandesal mga ka-Kiss. Katong mga nag-coffee diha, katong mag nag-EXL coffee, nindot kayo nga paris sa Pandesal mga ka-Kiss. Is a healthy coffee ang EXL Makabuhay. Yes. And atong mga ka-Kiss diha nga naminaw sa Kiss FM, good morning. And atong latest weather update today. Atong paminawon karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa, mga ka-Kiss.
6: Maayong buntag, ani akining pinakaulihing kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gi-monitor og ibantayan kining moong bagyo nga naa sa gawas sa far or outside Philippine responsibility. Hinon sulod pa ni sa Pag-asa monitoring domain. Samtang kining moong bagyo ana na sa super typhoon category nga adunay international name nga si Choy Wan. Base sa pagbarabana, kag nang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location or ang sentro sa maong bagyo nga super typhoon nga adunay international name nga si Choy Wan, gibanabana kini nga na may mutang sa 2605 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. O na kini sa coordinate nga 34.6 degrees north 146.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagikuskon nga mukabat nga ito na sa 195 km matagtak na doon sa sentro o nga doon nakiligas tinis o paghuro sa hangin nga mukabat nga ito na sa 240 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon paingon nga nga ito sa amihanan or northward nga doon nagikuskon sa pagirog 20 km matagtak na. Base sa pabarabana, kini maong bagyo nga super typhoon ubos ang yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Din niya sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.31 sa kahaponon. Din niya na lang kutub, kini nag-i-cancel yung isti Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.

0: DJX 500.
1: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na Junjun na, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. I know.

0: The New Kiss FM 102.3 is 6:21 in the morning. Mga ka-Kiss, natuliha nga nag-tune in sa Kiss FM. Good morning. And good morning sa ato mga drivers nga naminaw karong mga oras, ato mga estudyante, ato mga teachers diha. May papaminaw di ay. Yes, at ang mga nagbiyahe na karong mga oras, ato mga ka-Kiss diha nga nag-andam na pod. Padulong sila mga tagsa-tagsa ka destinasyon mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tanan mga ka-Kiss na mahaw pa diha karon. Ato mga ka-Kiss po naminaw sa Kiss FM diya sa may South Cibu and diri sa may La Arena, Siquijor. To Mamnita Valderosa from Canada, good morning. And also good morning to all our friends tuning in right now. Randy Santisas, Doris Caloyong, Jerry Hilot Blog, and Bing Cebuano. Good morning sa itong mga pinalagang ka-Kiss na ito diya nga nakatune in sa Facebook Live. Salamat niyong tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning niyong tanan. Nakapamahaw na ba ang uban diha? Nakapandisal na ba? Is Kiss Pandisal every morning, Monday to Friday, mga ka-Kiss. Diri lang sa Kiss FM. Good morning sa ato mga pinalangang ka-Kiss diha. Yes, nga always naminaw sa Kiss FM diha sa ato mga ka-Kiss diha sa Plaza Rizal, ato mga vendors diha. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. Yes, is another Kiss Loud and Local mga ka-Kiss. Atong i-play karon mga ka-Kiss sa yes, requested song ni and coming from Lord Saranilo de Aydia sa Lobok Bohol. Salamat kayo sa pagpaminaw. Atong mga estudyante, good morning yung tanan. Speaking of estudyante, here's the song of Lord Saranilo. Estudiante, our Kiss Loud and Local featured artist of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss FM now brings you our Loud and Local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ba ni magigipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogramog angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikul pa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka o galingon na small cath lab.
1: Ma, maayag ka ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ba? Maayag ka tingon ana. Dangkong kitignabang na ito pa. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Wow, mama, bago ni nga wife bread.
4: Oo na, mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
3: Kilawan daw nako mabi. Mapino, mahumok, og lamig yun kaayo.
4: Maugyud na, perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.

0: Bohol. Are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galyara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galyaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert. Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free-on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
1: Reliable care.
2: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
0: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
2: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
0: Sa among mga kakiss,
2: sa mga kabarangayan,
3: number one,
0: kalungsuran,
3: number one,
2: and in the city of Tagbilaran,
3: number one,
2: thank you for making us number one.
4: The number one hit music station, Kiss FM.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Alright, isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan. Dito lang po yan sa inyong pinakapaboritong tambayan para sa kalusugan, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya ngayong araw po mga kamakabuhay, isa sa pinaka-common pero pinaka-iniinisan ng marami, no, na problema na ang pag-uusapan natin itong tinatawag nating pamaol o yung pakiramdam na parang binugbog ka sa iyong katawan.
8: What's up, Doc?
9: What's up, Doc?
7: Ang pamaol o kilala rin bilang isang paninikip po ng kalamnan, pananakit po ng laman, or body soreness. Ito ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ang kalamnan ng katawan ay nagiging masakit, matigas, mabigat, at mahirap igalaw. Karaniwang nararamdaman ito pagkatapos po ng sobra-sobrang trabaho, pag-ehersisyo, sobra-sobrang paglilinis, even ang pagbubuhat, paglamig po ng katawan, o matagalan na nakaupo o pagtayo. Sa medical science, natutukoy ito bilang isang myalgia or muscle pain, muscle stiffness, muscle fatigue syndrome, or Delayed Onset Muscle Soreness or DOMS. Kapag nangyayari ito, particularly from 24 to 48 hours after activity. Para sa natural Filipino understanding, no, ang pamaol ay kadalasang idinidikit po sa lamig ng katawan or minsan sinasabing lamig lang yan ang katawan, no, or sometimes clog ng ugat, maradong sirkulasyon, pagkapagod, kakulangan ng electrolytes, build up ng asido, particularly sa laman. Ang totoo ito, kapag ganyan ang nangyayari sa loob ng katawan, ang muscle fibers ay nagiging inflamed. May micro tears at nagkakaroon ng toxin accumulation, kaya't masakit po talaga. You know what po mga kamakabuhay, no? Ang pamaol is a universal experience. Lahat ng tao, bata man, matanda, even mga senior citizen, ay nakakaranas nito kahit minsan sa isang linggo. Ang pamaol is a biological signal. Ito ay sinyalis na katawan na ibig sabihin overwork ka o posibleng dehydrated ka, sobrang inflamed sa katawan, or even some of stress, no? Pangatlo, lamig plus stress is equal to pamaol. Kapag malamig ang environment at stress ang tao, mas mabilis tumitigas ang kalamnan. Pang-apat, toxins can worsen the muscle soreness. Lalong-lalo na kung high ang consumption po ng mga processed na pagkain, sugary drinks, fried foods, and even alcoholic drinks. Pang-lima, lack of minerals triggers the muscle pain, especially Kapag mababa ang magnesium level ninyo, o baka posibleng mababa rin also ang potassium mo, yung sodium, calcium, and even B-complex vitamins. You know what po mga kamakabuhay, Pamaol effects productivity. Maraming manggagawa ang humihina ang performance ng dahil po sa chronic muscle pain. Kaya po mga kamakabuhay, ang Pamaol ay hindi lamang simpleng pagkapagod. May iba't ibang dahilan kung bakit nangyayari ito. Una po dyan, ang pagkakaroon po ng muscle overuse. Pinaka-common cause po ito. Kapag sobra-sobra ang mga gawaing physical, pagpapawis ng sobra, bigla ang pag-workout, pag-akyat po ng hagdanan, o even ang pag-iigib o paghahakot po ng tubig, pamamasada, paglalaba, masyadong matagal na standing or sitting, no? Ang muscle nagkakaroon po ng tinatawag nating micro tears. Mga napakaliit po na sugat sa fibers kaya masakit po kapag gumalaw. Pangalawa, poor blood circulation. Kapag mabagal po ang daloy ng dugo, kulang sa oxygen at nutrients ang muscles. Ito ay nagdudulot po ng stiffness. Pwede mag-cause also ng heaviness, slow recovery, and even panghihina po ng katawan. Ito ang mga dahilan po ng mga pamaol na kung saan ay pwedeng light lamang or dahil sa kakulangan po ng circulation, even ang mga nakaupo sa buong mag-araw, mga nakahiga ng matagal, mga nagtatrabaho sa malamig po na office, mga kulang sa ehersisyo. Pangatlo, cold exposure sa lamig. Ang lamig ay nagdudulot po sa muscle contraction, lalong-lalo na kapag naulanan, natutulog sa aircon, nakatutok po ang electric fan, naliligo ng malamig, galing sa init tapos bigla ang lamig, no? Nagkakaroon po ng tinatawag nating muscle spasm na nauuwi sa pamaol. Pang-apat, stress and emotional strain. Ang stress hormones or cortisol at adrenaline ay nagpapataas po ng inflammation at nagdudulot po ng tension sa muscles. Kaya kung mapapansin po natin kapag stress ka, sumasakit po talaga ang likod at batok, no? Mabigat ang balikat, may kirot po sa dibdib or chan, madaling napapagod. At ang panglima, ito yung tinatawag nating dehydration. Ang muscle ay may 70 to 75% na water. Kapag kulang ka sa tubig, tumitigas po talaga ang kalamnan. Mabagal po ang circulation, mabagal po ang toxins removal. Ang resulta, nagkakaroon po ng pamaol, nagkakaroon ng cramps and even spasm. Dagdag mo pa ang electrolyte imbalance. Kapag kulang ka sa magnesium, potassium, sodium, or even calcium, mas mabilis na sumasakit po ang muscles. Ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po ng pamaol, particularly sa mga construction workers, farmers, athletes, delivery riders, office workers kung kulang po sa tubig. Idagdag mo pa yung tinatawag nating viral and bacterial illnesses. Ang immune system ay naglalabas po ng inflammatory chemicals. Ito yung dahilan kaya may kasamang pamaol ang flu, dengue, urinary tract infection sa mga tinamaan ng COVID-19 and even strep throat. Isa rin sa mga kadahilanan po kung bakit nagkakaroon po ng pamaol ay ang poor sleep. Kapag kulang ka sa tulog, hindi po nagre-repair ang muscle fibers kaya lagi kang pagod at masakit po ang katawan. Kasabay dito ang sedentary lifestyle. Ang mga taong hindi basta-basta na gumagalaw, may mataas po na prone ng pamaol dahil po sa stagnant ang circulation at tumitigas po ang muscles. Dagdag mo pa ang toxin build-ups, no? From food, air pollutions, chemicals, stress, alcoholic drinks, medication. You know what, mga kamakabuhay, when toxins accumulated, they irritated the muscle tissues. Kaya nagkakaroon po ng causing soreness or pamaol. Kaya kapag ikaw ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon at maobserbahan niyo po yung mga signs, symptoms like mild signs, ha? Pananakit pagpinisil po ang muscle, lamig po sa katawan, pangangalay, pamamanhid, bigat po sa likod at balikat, parang masikip po ang muscles, no? Meron din tinatawag nating moderate symptoms. Sharp pain, parang humihina ang laman, nararamdaman ang sakit na paglalakad or pag-angat po ng braso, hirap umupo or tumayo. Nagkakaroon po ng muscle weakness and even nakakaramdam sila ng masakit na pakiramdam kapag humihinga ng malalim. In severe symptoms naman, nagkakaroon ng muscle spasm, persistent stiffness, limited range of motion, hindi basta-basta na igagalaw po yung part ng katawan nila, parang may baradong ugat mismo sa kanilang katawan. Laging pagod, hirap gumalaw buong mag-araw. In chronic symptoms naman, ito ay tumatagal ng mga iilang linggo hanggang sa buwan. Recurring muscle pain, panghihina ng katawan, pagkakaroon ng fatigue, frequent headaches, back and neck pain, insomnia, and even tingling sensation, nakakaramdam na rin sila. Kaya kapag pinabayaan, pwedeng magdulot po ito ng maraming komplikasyon. Pwedeng mag-cause ito ng chronic pain syndrome or tuloy-tuloy na sakit at hirap igalaw po ang katawan. Pangalawa, muscle imbalances. Iba ay sobrang higpit, iba naman po ay mahina at nagdudulot po ng posture issue. Number 3, postural deformities. Ang pagkakaroon po ng forwarded head, kyphosis o pagkakuba, and even some of shoulder imbalances. No, some of them are nagkakaroon ng frozen shoulder. Number 4, nerve compression. Dahil sa tight muscles, umahampas ang nerves at nagkukos ng pamamanhid. Panglima, sleep problems. Ang muscle pain ay nakakaistorbo po talaga sa tulog, lalong-lalo na pagramdam na ramdam mo yung sakit, no? Pang-anim, weak immunity. Chronic inflammation weakens the immune system. Always remember that. Pang-pito, it reduces the productivity. Hindi po na makapagtrabaho po ng maayos dahil nga nakakaramdam po ng matinding kirot, no? When it comes to the treatment and management po, mga kamakabuhay, ang combination po ng natural, integrative, and herbal approach approaches ay malaking tulong sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Kaya paki-list down or please take note po ang mga tips na ating ibibigay po ngayon. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break muna para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Body pain and skin allergies. Sa pulyan, sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
6: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. When it comes to the treatment and management, una po dyan yung first aid home care, no, yung warm compress. Nagpapaluwag po ito ng muscle fibers at nag-improve po ng circulation. Pangalawa, cold compress para sa swelling or post-activity soreness, no. Magka-opposite application po yun, no. Number 3, light stretching. Hindi biglaan, slow, gentle movements only, no. Basta importante, may mobilization po kayong ginagawa, no. Proper hydration, at least 8 to 10 glasses a day para magkaroon po ng proper hydration sa katawan. Warm bath or warm shower. Nakakatulong ito sa muscle relaxation. Pang-anim, rest and recovery. Kung pagod, pahinga ka muna bago po bumalik po sa trabaho. And at the same time, use also integrative modalities like chiropractic care. It helps to align the spine at binabawasan po ang pressure ng tightness ng muscle. Pangalawa, acupuncture at auriculotherapy. It stimulates the healing pathways and releases the muscle tension. Pangatlo, ventusa, no? Nag-aalis po ito ng lamig at stagnant blood. Pang-apat, lymphatic drainage massage. It helps to detoxify the body at binabawasan po ang heaviness. Pang-lima, hydrotherapy po mga kamakabuhay. Tulong po ito sa liver at kidney para ma-flush out ang lahat ng toxins. Idagdag mo pa ang herbal therapies and even juice treatments. Perfect po ito sa pamaol dahil po sa anti-inflammatory. Una po dyan, lagi nating binabanggit sa ating programa, you can use turmeric ginger tea. Powerful anti-inflammatory at analgesic po ito. Malunggay with calamansi drink, no? Mataas po ito sa vitamin C, calcium, iron, and magnesium. Pwede mo rin idagdag mo also ang celery plus apple juice. Mayaman po ito sa minerals for muscle relaxation. You can do also warm salabat, no? Good for stress-related and muscle tightness, no? Now, how about sa paggamit po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil. At ito yung kaibigan ninyo sa kalusugan na nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Pangalagaan natin ito. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Kiss Pandesal.

0: 6 minutos pasado a las 7.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall. Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa toang DYRD Breakfast News at lakaroon ng Lunes. Hatod kini sa maing tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo gandam sa mga gisaligan, tighipos sa mga balita. Ika sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita, ukaroon sa ato mga uluhan. 42 pesos ng pagsaka sa minimum wage sa private sector din sa Central Visayas. Pagkasugdan kini karong Oktobre 14, nga musaka na sa pansulan nga to sa 542 per day.
2: Sa atong police report, patay ang usa ka 48-anyos nga construction worker manibangga ang gimanihong motorsiklo sa kasugat nga Southern Star Bus dito sa barangay Mahayag, Daguhoy niadtong Sabado sa gabi.
0: Namatay sa sakit nga dengue ang usa ka estudyante samtang usa ka doktor og laing tuto sa mga individual na igo sab sa dengue sa lungsod sa Maribohok.
2: Cloud seeding hayan. Maghimuon na karong Biyernes subos sa pag-obserbar sa dagan sa panahon din sa Bohol.
0: Lumikan sa sige o pagsaway diha sa social media nga mahal ang Bohol isip usa ka destinasyon gipasarusab ni Governor Ari Sumintado ang gitawag nga Bohol Fair Value Tourism Program.
2: Gipaabot ang pagdagsang sa mga insik na turista gumikan sa Golden Week nga bakasyon dito sa China.
0: State of Emergency Power nga nisilalawigan sa Bohol ug sa Sugbo. Ang gihangyo sa Regional Development Council dito sa Malacanang gumikan usab sa sige nga pagkasinati ug mga brownouts epekto ganis ka init sa El Nino.
2: Gitutukan sa mga negosyante sa Bohol ang pagpalig-on sa sektor sa agrikultura ato sa Business Forum.
0: Diocese sa Talibon, misaulog kini sa ilang ika-40 nga kasumaran sukad kini na himong diocese samtang ang unang diocesan pagasugdan kini kanong Oktobre 19.
2: Sa balitang regional, nagpabilin gihapon nga unhealthy ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu.
0: Samtang sa kauluhan ni nagpalig-on usab ang Department of Agriculture sa food stocks tungod kini sa gilauman usab nga kusog nga El Nino.
2: Giawhag ni Senador Erwin Tulfo ang gobyerno nga magahin og pondo para sa umabot El Nino.
0: Samtang naglusad usab og opensiba ang Yemen batok sa Houthis.
2: Sa paugnat sa kusog sa pagtapos sa Asian Games, nakakuha og 4 ka gold medal ang Pilipinas, 7 ka silver og 16 ka bronze. Sa balitang artista, ipanghayag ni Chelly de Belen nga dili na unta palapdan pa ang away sa mga hamtong tungod kay ang mga anak ang mahimong maapektuhan.
0: Mao kadto mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Kung karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit, 42 pesos nga pagsaka sa minimum wage sa private sector dinhi sa Central Visayas pagkasugdan kani karong Oktubre 14 nga tuiga. Musaka ng suhulan ngadto sa 542 per day. Alagad rate utas sa kompleto ni Italia.
1: Ipatuman sugod Oktubre 14 ang 42 pesos nga dugo.

0: usap kini sa luas nga kahimtang kini nagagawas na kini sa tuang tambalanan distrito ng Galiares Medical Center apan kato nga 14 anyos nga tinun-an sa Pangituan National High School nabugtuan gyud sa kinabuhi ato nga pisatris sa bulan sa October. Induol sila ato na aging bulan sa bulan sa August ang tagtungod ug mismo ang doktor mihanyo sa buhatan sa MSO ug sa tuang RSO aron nga mutabang sila sa ilaha problema sa ilaha nga lugar ug sa tuang mapaginabi sa iyaan ani nga biktima nga namatay sa dengue.
1: Unsa man gyud imong complain sa barangay lingkod?
2: Actually, before manggod ana, before manggod siya nahitabo ana nga nay namatay na nay mga dengue cases. Na ay silingan sa among akong ikaagaw si Itriel, na ay akong uyuan nga naapoy iyang anak na si Dr. Ilang health report unya. Nanawagan ako si Dr. nga kanang magpakuan lagi, magpapaging lagi make tungod sa mga kinsi sa dingi. Unya, yan itawagan ng RSO. Wala pa diya po niya na. Gati ha, pa'y dihan niya na ha. Sabihin na normal di basol nga sa among end. Unya, pero wala pa sila gibuhat sa ilahang part. Pero kami, di marigi basol magkana. Tungod ko sa daghang butilya, mako nga na mga lamok. Ingon na pa. Ang pang yabo, na yun. Anak ka ba din sa mga aksyon o mga siya na? Mo na among pangutan na anak ka ba ka maso if aman gaan gusto niya magpaging wala din nagpaging wala pa na matay na mga dinikis dalibot na sa among silingan wala pa ni anha mo na nga ang doktor mismo may nanawagan sa RSO or sa in charge sa nanaman na yung mga edawan niya in charge bitaw to na ay murag ni check pero kami lagi may murag i-blame kay ko ano na po yung mga butilya na ito yung mga murag nga pa na karon ako na ana ko mo check kuno karon nga namat kya na wako kay bang mataging na ba sila kay twice sa mangguna ikuan ni Doc Mark Nicole ang atensyon sa health center sa mga health mo na hing report na sa siya wala sa gapay action na karon kay nam namat kya na manggud mi og parinti pod
0: karon nga buntag ato usab nga nasayran nga ang ato ang mga municipal health office diha sa Lunso sa Maribok og ilaha usab nga head sa ilaha nga doktor ilan ang gis meeting og giadto ang prosite sa may sitio Baas sa barangay Lingkod Maribok itapok ang mga residente og nana sila gihimo nga pag-imbestigar og asa gyud nakuha og unsa gyud tinuod na hitabo anong naay daghan nga natapta sa sakit nga dengue. Gikalandis matangan sa Galeares Medical Center sa Lito sa Mutseres ang Pemo Premier Basta Balita DYRD sa Ligan sa Balita DYRD.
3: Maayong buntag ni Chani Kalamba Dalusa, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Patrick Panong Ridolia. Usab nagtanaw pud ka nato karon si Timia Salmar, Hermes Malanog di sa Inabanga Bohol. Mabiti humawi nagtanaw pud Lynn Lams nagtanaw nato. Usab nagtanaw pud ka nato karon si Nis Joel Padillo Bernabe. Cloud seeding hayan paghimuon na karong adlong Biyernes ubos sa pag-obserbar sa dagan sa panahon dinhi sa Bohol. Atong paminawon ang report na alagad Allen Doidora.
4: Gikatakda nga sugdan ang cloud seeding operation dinhi sa Bohol. Aron madugangan pa ang nasinati nga uwan para mapunduhan og maayo ang mga tubig sa dam ug basakan. Ang Bureau of Soils and Management BSWM merekomenda sa pagsugod sa cloud seeding operation ato sa uwahing emergency meeting nga gipanguluhan ni Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas. Kinihuman nga nagka-procure o napalit na ang mga kinahanglang gamit para sa cloud seeding sama sa asin nga mao'y bukbo sa mga panganod aron makamugna og artificial nga
5: ang statue natin sa October
6: 8. Oo, so, confirm natin sir ha?
5: Yes po, ang 5-2 natin sir is policy board of regulatory meeting with sa inyo po, PSGU, sa DARFO, APCO, and DIA po po.
6: Yes sir.
5: Yes po.
6: Basically, the TWD members natin.
4: Manukad ang eroplano sa nga kargahan o gasin sa Bohol Panglao International Airport, manusab nga giwave sa operator sa BPIA nga Aboites Infra Capital ang tanang bayronon para magamit sa pasilidad. Samtang sa uwahing datos sa Office of the Provincial Agriculturist, mukabat na sa 173,777,223.58 pesos ang gadaos sa sektor sa agrikultura. 6,681 ka mga mag-uuma ang apektado gikan sa 26 ka mga LGU nga mihatag sa ilang report. Lauman nga madugangan pa ang datos samtang ipaabot ang ubang mga LGU na makahatag og damage report. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD. Kini DYRD Breakfast News, inyong kanima batik sa KIS 102.3 FM, BCCTV, Radyo Hagda, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3, Desalong Sucho San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Gumikan usab sa sige nga pagsaway diyan sa social media nga mahal ang Bohol isip usa ka destinasyon, gipasar ni Gov. Ari Sumentado ang gitawag nga Bohol Fair Value Tourism Program. Alang sa kumpletong detalye, Zero Arcayana.
8: Gipatuman ni Bohol Governor Erico Aristotol Omentado ang Executive Order No. 46 Series of 2026 nga nagtukod sa Bohol Fair Value Tourism Program aron matubag ang dugay ng mga hagit sa turismo sa probinsya. Tumong sa programa nga mapalig-on ang safety, kalidad sa serbisyo, transparency sa presyo, consumer protection ug value for money sa mga turista. Kabahin sa programa ang Bohol Tourist Consumer Response System o BTCRS, diin ang mga turista mahimong musumiter ug reklamo pinaagi sa QR code, mobile hotline ug online portal. Gikinahanglan sa reklamo ang detalye sa establishment o service provider, lokasyon, petsa sa transaksyon, kantidad nga gibayaran kumpara sa gipahibalong presyo ug ebidensya sama sa resibo, price list, booking confirmation, litrato o screenshot. Magpatuman usab og Tourism Price and Consumer Experience Dashboard aron mahatagan ang publiko og impormasyon bayan sa kasagarang presyo, seasonal trends og kalainan sa presyo depende sa lugar. Gipasidan-an usab ang publiko batok sa bakak o malisyosong reklamo, samtang ang mga establishmento og service providers manubag usab sa lehitimong mga reklamo. Matod sa administrasyon, dili kinahanglan nga pinakabrato ang Bohol aron mahimong kompetitibo, kung dili kinahanglan nga makahatag kini og patas, kalidad og sulit nga serbisyo sa tanang level sa presyo. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
7: Sa mga dunay smart TV, ay kalimot sa pag-like o follow ang DYRD kasaligan, radyo na, TV pa. Kining DYRD Breakfast News, ito kinis may tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Celeste Mijares. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Richie Montañez po nagtanaw. Dodong Chetro Manilios, Ma'am Doris Caluyong nagtanaw kan sa Corelia Bohol. O Sam si Emmanuel Joseph Ligunes nagtanaw po ka na to karon live. Gipaabot nga usab ka pag-usab ang pag-abot sa mga turista sa Bohol gikan sa Oktubre hangtod sa katapusan ni tuiga. Human makasinati og 22% pagkonhon sa unang unom ka buwan sa tuig. Matod pa ni Attorney Lucas Doynunag, co-chairperson sa Bohol Provincial Tourism Council, nga nakaligon ang turismo. Human misugod pag-abot ang mga turista gikan sa China, South Korea ug ubang nasod sama sa Asia ug Europa. Ipaabot ni Nunag nga magpadayon ang pagdagsang sa mga Chinese o Korean nga turista hangtod tunga-tunga sa buwan sa Oktubre. Tungod sa Golden Week og daas nga holiday sa maong mga nasod, lakip sa mga lakang sa PTC og lokal nga pangagamhanan, ang pagkuha og dugang bookings, pagpalapad sa tourism market og pagbalig-on sa marketing promotions sama sa Visit Bohol Fair.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Good morning, Anthony June. Mick Kayabas, watching the breakfast news diya sa YouTube. From Basak Taloto. Good morning. Doy Julius Marangit, mga buntag mo niya, Doy. Si Alfred Angkog, Puro Cuatro, Barangay Mansasa, ni nga Dakbayan. State of Emergency Powers atong nalawigan sa Bolo sa Sugbo, ang gihangi usab sa Regional Development Council dito sa Malacanang, gumikan sa Sige, ang pagkasinati o mga brownouts, epekto sa El Nino. At umaminaw si Alagad, Alin Duidura.
3: Giduso sa Regional Development Council kun RDC 7 ngadto kang presidente Bongbong Marcos nga deklarar ang state of power emergency dinhi sa Bohol ug sa Cebu tungod sa nagbalik-balik nga kakuwangon sa supply sa kuryente sa Visayas grid. Giaprobahan sa RDC 7 ang maong hangyo ato sa third quarter full council meeting nga gipahigayon sa Karkar City Hall, Karkar Cebu ngadtong nakalabay nga adlaw. Ang resolusyon gitumong nga mapadali ang pagpatuman sa paspas ug short term nga lakang arwasulbat ang power shortage, mapaswasan ang pagtukod o pagpalapad sa mga power plants o mapadali ang mga prioridad nga transmission o substation projects sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Kay panguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga chairperson sa RDC 7 among tigom diin giaprobahan ang resolusyon pinaagi sa mass motion. Nagpadayon ang gabalaka sa mga lokal nga opisyal og business groups tungod sa balik-balik nga brownout sa Visayas samtang ang force sa outage, schedule, maintenance o pagkunhod sa output sa dakong power plants nakaapekto sa supply. Niadtong Setyembre 28, ipailawang pag-usab sa yellow alert ang Visayas grid. Diin ang available capacity anaa sa 2,572 megawatts batok sa peak demand nga 2,374 mega o margin nga 198 megawatts lamang. Tulo ka dakong cold-fired power plants ang wa mag-operate niadtong panahuna. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.32. Round Bohol
4: Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
2: Sa lungsod sa Pilar, personal nga gi-turnover ni Governor Aris Amintado ang 3.98 million pesos nga pundo gikan kini sa Provincial Government of Bohol alang sa nagkalain-lain usab nga proyekto o nga programa sa mga barangay. Gipangunahan among turnover sa Barangay San Isidro uban ni Pilar Mayor Wilson Paho, ang pondo gamiton kani alang sa renovation o completion sa multi-purpose buildings, barangay facilities, school projects, office equipment, water systems o uban pang mga pahinanglan. Adunay sa 630,000 pesos alang kani sa 21 ka barangay din matagusa makadawat kani tag 30,000 pesos. Gihatag sab ang patient transport vehicle na kantidad ganing 1.7 million pesos ngantos barangay La Suerte aron kini magamit sa paghatod sa mga pasyente ilabi na panahon sa emergency.
0: Sa lungsod sa Balilihan, si Testa Provincial Director Floro Rinca, uban siyang mga kauban, bibisita sa buhatan ni Mayor Tricia Chato, aron hisgutan ang mga posibleng programa sa Testa, mga kahigayunan sa pagbansay o mga inisyatibo sa pagpalambo sa katakus nga magkahatag og kaayuhan sa mga lumulupyo dito sa Balilihan. Ang panagtagbo nagtutok sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa Testa o sa lokal nga kagamhanan sa Balilihan aron mas mapaduol sa katilingban ang mga angay nga kahigayunan sa teknikal, bokasyonal nga edukasyon ug pagbansay.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Samtlaing bahin, gipaabot nga musa ka pag-usab. Gitutukan sa mga negosyante sa Bohol ang pagpalig-on sa sektor sa agrikultura ato sa Business Forum. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
5: Gitutukan ang sektor sa agrikultura sa Bohol atol sa Business Forum kabahin sa Business Week Celebration nga gipasiugda sa Bohol Chamber of Commerce and Industry kon BCCI matud ni Business Forum Chairman J. Christian De Vera. Gipili ang agrikultura isip sentrong hisgutanan tungod kay usa kini ka importanteng haligi sa ekonomiya sa Bohol gawas sa turismo.
6: About agriculture, so kini mo start or musugod sa mga concerns sa agriculture about sufficiency sa atong mga pagkaon diri sa probinsya. Pag-focus ni sa itong mga high-value products.
5: Samtang nag-atubang o mga hagit ang tourism sector, gipasidungga ni De Vera ang pagpanginhanglan nga palig-unon ang agrikultura aron mapadayon ang economic growth o food sufficiency sa probinsya.
6: So ato nakitaan nga ang ongoing man ng atong tourism na mga challenges sa atong tourism. A second driver actually sa economy sa Bohol is ang agriculture. So money ang gasunod sa turismo nga gapa-improve sa ato economy. So nakita na to nga since money atong ikaduhang driver sa economy, mas maayo sad nga tagan atong panahon og importansya.
5: Usa sa mga produkto na kita nga dunay dakong potensyal mao ang ube, diin adunay interes gikan sa mga investor o negosyante gikan sa gawa sa Bohol. Giawhag sa BCCI ang mga lokal nga negosyante nga susihon ang oportunidad sa produksyon, processing, packaging ug marketing sa ube ug uban pang mga high value agricultural products. Sa ilaw sab nga mensahe gisuportahan ni Tagbilaran City Mayor Jenny Ab ug Gobernador Ari Sumintado ang importansya sa innovation, teknolohiya, investment ug mas ligon nga partnership tali sa gobyerno ug pribadong sektor. Matod ni Gobernador Omintado, gikinahanglan ang masugot nga kooperasyon sa mga mag-uma, fisher folk, negosyante, investor ug government agencies aron mapalig-on ang agricultural value chain, food security ug climate resilience farming dinhi sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: 25 minuto sa di pa mag-alas 8. Good morning, Antonio Romeo Lianto diha sa Iwon, Sevilla, watching the breakfast news sa YouTube. Good morning sa mga Antonio Emmanuel diha sa San Isidro ng Dakbayan sa Tagbilaran. Diocese sa Taliban, misaulog kini sa ilang ika-40 nga kasumaran sukad na nahimo kini nga diocese. At umaminan ang kompleto detalye, alagad right to us.
7: Maghimo sa unang higayon og diocesan sunod ang Diocese of Taliban upat kadikada human kini matukod niadtong December 3, 1986. Pangunahan ni Bishop Patrick Daniel Parkon ang lima ka adlaw nga sunod ipahigayon gikan October 19, 2023 sa Most Holy Trinity Cathedral sa Taliban, Bohol. Obo sa tima nga pagpakahimong simbahang sunodal sa pagpasalamat, paghinulsol o paglaom.
8: Nag-gasta na nananay ka ng moral manual o itawag o instrumento laboris na may basihanan sa synod youth niya. Nag-nangandam ng mga committees o nangandam ay 2 weeks or more than 2 weeks makitabo na ang synod karong October 19 to 23.
7: Matod ni Father Christian Tikson, ang Chancellor sa Diocese of Palibon. Apil sa kalihukan ang 200 ka mga pari, religious o lay representatives, aron magampo, maminaw, magplano o magtinambagay alang sa spiritual o pastoral nga direksyon sa diocese.
8: Sa karon ang among lista sa among sa delegates, nasa 200 plus delegates na lang niya. Wa pa ilabot tong mga members sa committees, kaya naman po ilang mga committees ato. Sugi kami sila sa kada parokya na usa, kada bikaryato na ay mga wa ko masayo 8 or 7 ka mga dagalain nga mga sectors o lain-lain nga mga organization nga gikuha.
7: Kabahin sa mga prioridad nga mitumaw sa konsultasyon sa mga parokya og nagadayang sektor ang pagpalig-on sa basic ecclesial communities, lay participation, pagatiman sa vulnerable sectors og mas lig-on nga pag-alagad sa kabatanunan. Gitanaw usab ang synod isip higayon sa pagbag-o sa pamaagi sa pagkinabuhi og pagliok sa simbahan aron mahimong mas nahiusa, participatory, maluluyon og aktibo sa pagpalig-on ambit sa maayong balita. Ang mga sugyot o resulta sa konsultasyon, pag-aisahon nga ito sa discernment report o instrumentum labores na mahimong giya sa diskusyon at also synod. Matod sa Diocese of Talibon, dili lamang kini ordinaryong meeting o paghimo og dokumento, kundili proseso sa spiritual o practical ng renewal sa simbahan samtang nangyadam kini sa Golden Jubilee sa tuig 2036. Gikan sa lungsod sa Talibon, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Lila Kahis Kagulada, naminaw ka na to karon, Ray Kagulada. Sir Lito Kurayag, Ma'am Lut Kurayag, naminaw mga trabahante sa Major Pharmacy. Olim Lupos, Sir Olim Lupos, Ma'am Annie Lupos, naminaw po ka na to karon, nagtanaw po ka na to karon sa Maribohok, si Romualda Garsuta o Kiking Almini o Kakay. Ang usab, naminaw po ka na to karon si Kagawad Bachi Alba o Gihang Anak diha sa Poblasyon 2 o Kagawad Bibot Budlong iyang asawa. Sa paugnat sa kusog, gisugda na ang Bohol School Athletics Association, BSAA Season 14, niatong Sabado sa Holy Name University, Barder Gym. Atong paminawon ang report ni Leonard Simbit.
9: Ang Bohol Schools Athletic Association kon BSAA Season 14 gisugda na. Ang opening ceremony sa BSAA Season 14 gipahigayon sa Holy Name University Barder Gym na itong Sabado sa buntag. Gisugdan kini pinagi sa Thanksgiving Mass human gisunod dayon ang recognition of participating schools, administrators, athletic directors, ingon man ang BSAA officials. Naglangtob nga to sa siyam ka mga participating schools karon nga Season 14. Sama sa Bohol Institute of Technology, International College kon BITIC, Bohol Northern Star College, Crystal E College, Mater Dei College, University of Bohol, University of Bohol Loon Institute, Holy Name University, PMI Lubok Academy ug ang PMI Colleges Bohol. Gitubo'y nga bagong presidente sa BSAA mao si Attorney Florisel Ichabis Pudot, CPA, ang school administrator sa PMI Colleges Bohol. Holif ni Artemio Gulilat sa Mater Dei College Tubigon. Din gihimo dayon ang ceremonial turnover sa bagong liderato sa BSAA. Nagdumala sa out of sportsmanship si Samantha Pudot samtang si Reggie da Filipino Minong Sugano ang Lighting of Church. Sunod nga hugna, gipahigayon dayon ang Miss AA Season 14 di nasakmit ang corona ni Amanda Noriega sa Mater Dei College Tubigon. Pamahayag ni Attorney Florisel Ichabis Pudot ang bagong presidente sa BSAA Season 14. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Good morning, Antonio Testa Bohol Director, Mr. Floro Rinca. Good morning, si Romel Dinampo, George Besa, may buntag. Onya player of the game, si Felix Mignon. Nakuha ni Bohol Chronicle columnist Leo Duhan ang best column writing opinion English sa Second Cebu Metropolitan Catholic Mass Media nga gipahigayon adtong Domingo kahapon adlaw diha sa SM Seaside City Cebu. Nadaog ni Duhan pinagi siyang column very reliable source nagatutok kini sa mga issues komunidad, mga tao o kinaiyahan. Gipanguluhan ni Cebu Archbishop Alberto Abid Uy ang mga seremonya. Gitambungan kini sa mga media practitioner, nominado, hurado, mga representante sa nagadaiyang media organizations. Sayang Facebook post, gipasalamatan ni Untuhan ang Roman Catholic Archdiocese of Cebu, ang judging panel of maingon usap nga maong pag-ila kaniya, nagdasig usap sa pagpadayon sa pagsuwat sa mga istoryang may kalabutan sa komunidad, lumad nga taga-Dakbayan sa Tagbilaran, alumnos sa University of Bohol, nagsugod si Untuhan sa pagsuwat alang sa The Bohol Chronicle niya itong atoy 2008. Siya sab, usak GMA News and Public Affairs Stringer o correspondent sa Philippine Daily Inquirer. Niya itong atoy 2024, nakadausab siya. First place sa feature writing sa CMMA.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: 17 minutos, hindi pa mag-alas 8.
0: Good morning ni Boy Ray Pamaong da sa Kugon. Yan Pamaong, naminaw ka na to karon. Robin Perez, Lydia Batoon, Ogra Monito Batoon da sa Ramson Tire Supply, naminaw. Pas anaviso, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Edwin Makiling Pamugas, nagtanaw po ka na to karon. Usab si Samuel Belderol, nagtanaw. Usab si Marific Bagtasos, nagtanaw po ka na to karon. Ryan Palak, nagtanaw live, gikan sa Valencia Bohol. Sa balitang regional, nang pabilin nga dili maayo sa kahimsog ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu, alang sa mga tao nga dunay sensitibo nga panglawas, din ang air quality index natala sa 105 sa alas 11 sa buntag na itong Domingo. Ang Environmental Management Bureau sa Central Visayas nakatala og 108 sa alas 7 sa buntag nga nalakip gihapon sa kategoryang unhealthy. Tungod ni ini, ang ahensya ni tambag sa mga taong adunay sakit sa baga sama sa ubo, asma, nga limitahan ang paghimo og bug-at nga mga kalihukan sa gawas sa panimay.
2: Kahimtang sa panahon humani ini.

0: WDYRD Weather Report.
1: Alang sa alagad sa panahon, itong paminawon si Leonard Samar, ngayon sa lokal ng Buwatan sa Pag-asa.
2: Aniya kining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon nga po na ito nga gimonitor o gibantayan kinimong bagyo nga naa sa gawa sa PAR or sulod pagyapon kini sa Pag-asa Monitoring Domain. O kanimong bagyo, nahimo na kining usa ka super typhoon category nga dunay international name nga si Choy Wan. Base sa pagpanapana kagilang alas 3 sa sayo sa Kabuntagon karong adlawa, ang location nining maong bagyo ana kini mahimutang sa 2605 km east northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate na 24.6 degrees north 146.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikuskon nga mukabat ngadto na sa 195 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigastinis o pag-uro sa angin nga mukabat nga doon na sa 240 km matagtak na. O kini nagahirog sa direksyon paingon nga doon sa Amihanan or northward nga doon na igikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Samtang base usab sa pagbanabana kini mong bagyo ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. O samtang kini mong bagyo wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Ang epekto ang iyang gitawag natog trough or ang iyang extension mao nay naka-afekto sa Kabisayan o sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region o lakip na sab ang Central Visayas o ingon mo sab din niya sa itong probinsa sa Bol, mga kalungsuran o tagbilaran o ingon mo sab sa probinsa sa Leyte o Southern Leyte. Kining mga lugaraha karong adlaw makasinati kitag managumo na kalangitan ug dunay katag nga mga pagulan, mga panulupakilat gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga super typhoon nga si adunay international name nga si Choy Wan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo nga kalangitan ug gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga pagulan, mga panulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon ngadto sa aminang kasagpan nga may mopsabi dito sa dapita sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa kasagpan ug paingon ngadto sa abang kasagpan nga may mopsabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon mosab dito sa dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas, nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misilak sa may alas 5.31 sa Kabuntagon, ug musalop sa kini sa may alas 5.31 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagayikan sa EDOAST Pag-asa, Albuquerque, Burada Station, Leonardo Samar, Mayong
0: Putas. DYRD Weather Report.
1: Inanabate ang DYRD Breakfast News. Sa itong kanismay nga tinguha sa Island of Cinemol at ang dugang balita din sa DYRD. Ang radyo sa katawahan, daghang salamat. Itong mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa ripa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilang.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugan ang unang balita sa mga bahin sa itong nasod ng Philippine Coast Guard. Gibabaga ng ilang barko sa China. Samtang nagkandak ng operasyon sa doon mismo sa Pag-asa Island. Kinahulugan balita niyo mabati humani.
5: TYRD, Kinaham, Kanunay.
9: Arita, sa tundugan mga greetings. Good morning, ni Pasa na Fiso. Ugusab, maing buntag, usab. Nagtanaw po ka na nagkaroon live sa TYRD Facebook. Si Ansoy Kumidoy, Raymond Silusia, nagtanaw. Juanis Narisma Ugatis Prima, nagtanaw po ka na nagkaroon live. Ugusab, nagtanaw si Ermasiga. Nagtanaw po ka na to si Doki Pon. Ugusab, nagtanaw po ka na to karon si Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina, good morning. Ugusab, namina po ka na to karon si Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Sir H.A. de Guzman, si Emerson Pinos, si John Maraginot, Mark Pernia, si Anita Torrigosa, naminaw sa DYRD, Paulita Bantol, Roel Rosas, nagtanaw po ka na to karon Ma'am Delia Chua, nagtanaw, namina po diha sa Talokto. Ugusab, nagtanaw po ka na to karon Ma'am Gemma de las Eras. Ugusab, Sir Joe Tambis di sa Gigi Seafood Village. Good morning, natong tanan.
10: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
15: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
19: DJ! DTX 500.
20: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
21: Sa Panginoon.
20: Una po ay sa Panginoon.
19: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what a ko!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: G22 here! Step into your Myra era.
9: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas ato kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ganis mga baterya, motolines, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos ng presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dagbayan, Tagbilaran. Nagpaligo ng Department of Agriculture sa food stocks tungod kini sa gilauman nga kusog ng El Nino. Nagpalit na sab among ahensya dugang bugas, abono, guban pang mga farm inputs. Gipalapdan sab niini ang mga storage facility, tabang alang sa mga mag-uuma o mangingisda. Gilauman na sab nga mga padayon ng El Nino hangtod kini sa unang tunga sa tuig 2027 o gatumong sab sa gobyerno. Aron na sa mga panalipdan ng produksyon o supply sa atong pagkaon.
2: Giawang usab ni Senador Erwin Tolfo ang gobyerno nga magahin og pondo para sa El Nino. Matod pa ni Tolfo nga dili na kinahanglan nga paabudon pa sa gobyerno nga mograbe ang epekto sa huwaw una kinimulihok. Ilabi na nga adunay datos o pasidaan kabahin sa mamahimong resulta sa grabing El Nino. Base sa datos sa Department of Agriculture, miabot na sa 6.87 billion pesos ang natala nga pagka-alkansi sa sektor sa agrikultura nga naka-epekto usab sa 223,214 ka mga mag-uuma hangtod sa Septyembre by the size ning tuiga.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas humanili.
0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beinting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini ang balita Pilipinas sa tugan nato sa Tire Queen Goodyear Service. Like your first stop in first class at tire service. Dalan Financial Painting Avenue, Dakbens, Tagbilaran. Giingon sa Philippine Coast Guard nga gibabagan sa mga barkos China ng operasyon sa Pilipinas dool mismo sa Pagasa Island. Among operasyon, gitumong batok sa mga langyaw nga fishing vessel. Gisuspitsahan kining nangisda gamit ang dinamita. Matod sa Coast Guard, may lupat-usab sa maong lugar ang mga helicopter sa Chinese Navy. Yuhulagway sa Coast Guard, ang maulihok isip dili kinahanglan unta ang ilang pagpanghadlok.
3: Giduso ni Senador Jeffy Ericito ang pagdubli sa binuwan nga social pension sa mga kabus nga mga senior citizens gikan sa 1,000 hangtod na sa 2,000 pesos aron makatabang sa ilang mga gasto sa pagkaon, tambal, panglawas o uban pang nagunang panginahanglan. Sa Senate Bill numero 2522, gipanghayag ni Ejercito nga amindahan ang Republic Act 1191 nga nagtakda sa kasamtangang 1,000 pesos nga binuwan nga social pension para sa mga kwalipikadong mga senior citizens.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita. Balita sa gawas na sa dugang paugnat sa kusog gumani.
5: D-Y-R-D. Balita. Balita. Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa naso, dito ka na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech. Naglusad o gandakong opensiba ang Yemen. Batok ini sa gipaloyuhan usab sa Iran nga Houthis. Tumong sa mga operasyon nga mabawi nila ang mga teritoryong kontrolado sa Houthis. Matos gobyerno, ipadayon kining kampanya. Ang tot nga mabawi, ang maong mga lugar, may samot usab ang tensyon humanggi palapdan sa Houthis ang ilang kontrol dool mismo sa El Mandeb Strait. Nagpataas kinis kabalaka sa international shipping o humanitarian situation sa Yemen. Gikan sa DYRD Bull Chronicles Sports Monitoring Center na balita sa pagkakasunod.
3: Sa pagtapos sa Asian Games, nakakuha og 4 gold medal ang Pilipinas, 3 ka silver og 16 ka